0: Say ya Louis and you no have e can search it that tiger nyaya e dey Louis we now that me ngi e ki ro so to money agba woman am me ja da me o ki si wo to re da ro bo sudu genya e dey lu ona me edna flowers o tani riwo o me ki dani dagbare nya o ye woni riwo to ro mi adagbu hi ne genya nemo e wan re ji ebere mu ukumu na lu vi ose san na ukume san na lu enya osike ona mi yange e khera nyono hai re pohoi ona da chi be kire te ore be jare ji ebe wore mama do adi enuku je na da mi ene ki shon ki vun jere be jan keke vi dun keke o akini Mr. Michael Mota ni mota dagba ilo se ma oda atage nyo na chi ebe ime vi egbe na mi ore mi no ime shan ona da chi vi no ache mama amri eko mo shan vi egbe ilo soria okida tami evo ne rivi dun keke osike ene rivo to wa na mi emombo vi ukumu Narek belo kegbe na mi oni ewo mama lu enya ne dagbare ne fe o ege ne lu abeja da mi ne wo na mi ngahe elu enuhu we sana bugo de no bagba beja da mi ki saboro si wo tori o ta rebe o ye na le mi IRS Edo State Internal Revenue Service e da lu abeja da mi ngahe ona da mi ngahe ewo ki aha ihomi ho vi Ekutui, ege, vi ekigba no ki, vi ije keke no bum bum. Enya ade luo na, mien ange oki sibo tori ewe ye da diru a hausa, oki chi okba. Supa eki da hausa. Bi, onanda mien ange, evo keke eki vai, kenya obolo si government ye na vai, eki do ami ewe go ne duwe kiye. Igo kenya ide lu obeja da mi o ki su otore o ki chi ijon pa over balance government yo pa o yi ewo kida na avoid ami ewo onu ho me ekina o bo si ewo ne do eki ona da che dagbare wunu lo si John Odio ona koda lo wi IRS alo na ona da jamie gange ne du eki eki che mama a du eki no se buwe de no diay ota bebe onye na leo vi NAFDAC National Agency osi e bai bi uhumu ene rosha eda mi ekutui eje da lui anyona ne luo vekei sachet bi ekei nylon are mi gange federal government itai ne ye luo ona kichi ebe ki sibo tori na yona yelu oye ege ne kide dagbare do agwa ni ni evo na shana damye ene sibo tori eda ye mi eku tui ije so na damye yange eda bi eje da lui eni anyona noha peke sachet bi eke lano na damye yange aki eki one mye yange ne nene vina sibo tori ne ba diane arivi agba ewo na oyi enebo ne lu ona da yese ya ni enebo ne ri oni uhi na sha hoin ona da dagbare bu nu lo si ona ko da lo ne vi NAFDACI Mojisola Adeyeye Rede Achoyi ino dene ni bo kamu wa be he vi egede ri ari onu hi na sha vi oto eko bi ogun bi utoi so keke ona gbae bumana oke san ona even ma semi ne dagbare bi esan binoculars radio wa bunware ka my home edna flowers somebody ba ma rija
1: iba ya kana mono abe ko mo so fu radio station 9 kana bo esan binoculars e bai su ene nyenu udugu ndi nkini kusena no ne na ndi igbo si ebi na-aga nyine me na gị du santị naanị ka ịmala ọkpa na-aga gị n'azụ maka ọsọ bido ka ịmala ebe isi agba anyị marakwa n'ebe ị na-agbaga n'ihi na obodo nke anyị nọ n'ime adịgo njọ udo dịrị nụ ndị igbo

0: obolo si government e na vai e kido ami e go ne do aki igo kenya ide lu obeja da mi o ki su otore o ki chi ijon pa obolo si government si opa oyi e wo kida na vai do ami e wo onu hu mi e ki na obosi e wo ne do aki ona da che dagbare wunu lo si John Odio ono kodalowi EIRS alona ona da jamie gage ne dweki eki che mama adweki no sebu wede no ziai ota bebi ono ina leowi NAFDAC National Agency osi ebay bi uhumu ene rosha edami ekutui ejedalui anyona nelu ovekei sachets b eke nylon are mi age federal government tie ne yelu on akiche be ki sibo tori na yo na yelu oye ege ne kile dagbare do agwa ni ewo na sana da mi e ne sibo tori e da ye mi e kutu ije so na da mi age e da bi eje da lui e ni anyona noha pekei sachet bi eke lalo na da mega ke aki eke o ne mega ke ne ne mi na si otore ne ba di ani ariwi agba ewo na oyi enebo ne lu ona da yese ya ni enebo ne ri oni uhi na sha ko en ona da dagbare bu nu lo si ona ko da lo ne bi NAFDACI moji sola adeyeye rede achoyi ino dene ni bo kamu wa be he vi egenerari onuhi nasha vi oto eko bi ogun bi oto eso keke onagba ebu mwana oke san onayimin masemye ne dagbare vi esan binoculars radio babunware kama eho me edna fawas somba de bama religia
1: viva yeke na mono abe komo so fu radio station 9 kana po isan binoculars ebai suwe ni nyenu udoku ndi nkini kusena no nehi na ndi igbo si ebi na aga nyine me na gidu santi na ni ke malo pa na aga gi nazo maka oso bido ke mali ebi si agba ani mara kwa ebi na agbaga nihi na obodo nke anyo n'imi adigo njo udo diri nu ndi igbo eke na amuno onye na-ekwu okwu oge ugbu a bụ ofu nwanne na nwoke nke a na-akpọ anyamele good news ogochukwu ana enwe m ọtụtụ okwu ndị nke nsi ka m kọrị nụ ya ka ebe onye na-eme n'obodo a ebe obodo naijiria ndewonu nke isi bụ ndị bi n'obodo a nke a na-akpọ uromi a na-agwanụ oge ugbu a maka ndị mkpọchi ntị si nụ nanụ rapụ ị na-etinye mmanya nke na-aba n'anya witogbu mwunye na-anụ a ndị ofe mmanụ na-ebu na-agagharị n'ụzọ nnuwelie nnụtikọta fanabụ n'otu n'onwe ọya nụsị ọwụ yanwa na-eme kanụ na-enweta onwenụ ofu nwanne na nwoke nke a na-akpọ mak ọmụ ekwugo okwu n'oge ugbu a si nụ biko kwụsị ya maka ndụ nụ na ịchị ekigo nye a na-akpọ na bekee ya bụ reshio ya ọ na-egbu ndị mmadụ anọgbugwekwenu ụtụtụ ndị mmadụ na ọ dịrọ mma ị na-eme isi ogbu mwunye na-anụ a bụ ụmụ afịfịa a na-atụ ụta n'ime ọhịa abịa ime isi kọọ ya wit ndị nke ndị bekee rụpụta si na ọ dịrọ mma na ọ na-eme ndị mmadụ ndụfa wee bibie n'ụzọ nke ịbụọ bụ obodo ka a na-akpọ Edo steeti apụgo njem ya bụ ịkwụsị nye a na-akpọ ịna nnukwu ego bụ nke a na-akpọ na bekee taxation anụ ndị okwu a si n'ọnụ fa wee na-apụta bụ ndị a na-akpọ the Edo State Internal Revenue Service EIRS fa kwulokwu si na fa ewepụta nye akpọ nchụkọta bụ nye gbasa ị na-ana nnukwu ego nke bụ egeji wee na-elekọta anya otu isi wee na-ana ego nnukwu ego bụ onye akpọ na bekee taxation ka a na-etinye anya otu ugbu